0: ukhethile le mathomo kutephile kasongo ndawubiya ga madzongo wena wa mphupa ga dihlongo
1: vonisiwa kha mutakalo wa vhuḓi zwila zwine na ri ndi bad mood ya nai not it wanga mood bara zwongo kha ke tshumo tshunga ra ndi kufure nyani wo kha good mood zwi a kona zeya zwitobva kha ḽa uri ndi mini zwine na ri ita zwone. Tsha ndeme ndi tsho uri na nyi mune ni khou dzhiela nṱha mutakalo wanu. Okay, hu na zwithu zwine zwa khou ni dina, zwine zwa khou ni ḽa. Vha ri nḓila yo thoma yo uri ni bve kha bad mood ni ye kha good mood ndi u ḓifha vho ma 15 minutes work ya na relaxa or maybe na bvapo une ani depressa ni khou ngwana musi ṱhamusi namusi ni tshi humbula u tshaisa ni tshi humbula yane ni a pfa na mbilu yone i tshi vha uri yo ndi khou ya yani ndi khou ya yani. Tshiṅwe tshifhinga a si u tou shavho yayani ngauri muthu wane a khou ni fara zwa vhudai na hanevha nine ra ri ndi vhana vhashu vha vha thaidzo a ni koni u relaxa ṅwe tshi swika nge muṅwe kho ri he ma ndi vha vhudze nyasa ngiite mini nga masiari he o to leva ri hei and loko va khou ni itela mutsiko hoyo va khou ni vhudza hezo story ini nga masiari tshela tsha mushumoni yange ni khou dila na dzi auditor va khou vhudza uri afha iyi wa i songo ṅwaliwa va khou nyangana tshilipi tshiṅwe tshine na nyoni tsha ḓivha uri ni tshigai mara hu pfhio hi goloi ya khampani ya shela peṱirolo tshilipi tshigai tshena tingatingana makhadibokisi ni tshi tingatingatingatinga ho no tou vha late na zwumuloro man ndo tshi khamera nda senda ya tshione kha WhatsApp ni khou vhuya yani na hayo mathata ni tshi dzhena yani a sa kherule tshienda tshanga o dzumba tshienda tshanga uri ne ndi thome ni mpe masimba a nga dzi mpe tshienda zwino zwino nga zwezwo zwi a ṱoḓaho ma 15 minutes walk ne ya ḓibveleni zwa ni to thoma ni ndiwe nga muya ndo vhuya ni tshi solvana nalo ya vhari handi uri he hoyu o dzumba mupopi wanga nṋe nda dzumba yowe bola ngauralo ngauralo ni nga si zwi ḓivhe dzi khou tou vhuya. Okay, vha ri na u thetshelesa nḓuvha ḓane zwi nga ni ita uri ni vhe na ḓuvha ḽa vhuḓi. Okay, u thetshelesa good music music une nyina for ni ya fona hu na okay nṋe ndi zwi sedza nga nḓila ne hu na tshifhinga tsha musi arali sa tsumbo nga maanḓa ngori yo no tou vha main topic ya uri vhunzhi ha vhathu kha dzi relationship vha khou tou sikou tshimbila zwavhuḓi zwi khou ita zwitshi a zwi sa thembisa maḓuvha na musi a sa fara founu mbiliyoni ya vhavha zwino arali ni khou vuwa u ṱaliwa I think a si zwavhuḓi ni thetshelesa dzi nyimbo dzine dza vha dzi break up song ya zwi ḓona noni depressa ino ari ngo namba na thetshelesa nyimbo dzine houḽa muthu nene u khou amba ngauri u ṱaliwa hehe bo nyimbo dzedzori I just called to say hello I love you or I still love you ngoralo ngoralo na nyimbo ni nefo ni yavha na stress ne zwino thetshelesani nyimbo ari no ṱaliwa thetshelesani nyimbo dzine dzina dating dzi anifha na

0: musi ndo ni vhudza.
1: Velezani muloro wanu kha ḓoroboni tswa ya Maivu, Mphaphuli Town. Nangani stand tshanu tshine na tshi takalela, u thoma kha 400 nga square meter. Ni kone u fhaṱa nnḓu ya muloro wanu fhethu ho vhulungeaho. Ḓiphineni nga fhethu ha zwa mitambo, restaurants, gym, laundry, crash na zwiṅwe zwinzhi. Zwistentsi zwa mabindu zwi kha ḓi wanala. Ni songo fhiriwa nga tshino tshikhala, tsha u nga fhaṱa muḓi kana bindu ḽanu fhethu ho tsireledzeaho, nahone ho kunaho. Ambani na riṋe ṋamusi, info@mphaphulitown.co.za kana ni dalele website www.mphaphulitown.co.za. Ni nga tou founa kha 015-023-0239 kana 060-623-6092. Mphaphuli Town, fhethu ho kunaho nahone ha maimo.
2: This is Choice FM 101.1.